0: akwa ba kanta
1: maki 12 da ake nema ka tsira da maki 4 ka rasa 8
0: ba kanta gaskiya
1: cikin wasa 4 kai tafiya Kobe Maino ne ke rike da kwallo ya ba Fernandez zai ke rike da kwallo yana duba wa zai ba ya ba Ibrahim da la ilaha illa Allah
2: Bomo ya cuci
1: mata dama mai kyau daga shi sai mai tsaran raga
2: wallahi Bomo ya cuci
1: Ibrahim Bomo
2: an ji fasin
1: fa an riga an ciro shi daga shi sai mai tsaran raga ya tashi kwallon nan mai tsaran raga yake kai baka da kyau ne
2: da nake buga maka baya
1: dama ne kyau Ibrahim Bomo ya kamata ya warware kwallon nan la ilaha illa Allah ya ture ta bugun kusurwa ne kai tsaye Manchester United din za ta yi dama ta karshe daga ita magana ta kare
0: kosa ci kosa
1: kware da gaske an riga an bada dama daga ita alƙalin wasa kuma zai sallami kowa
3: jagora an biya sa ba sai ya karbi red card saboda ana kara masa yellow yellow shi dama yana da kwantan yellow
2: dama karshe ce bugun kusurwa ma United in sinci sun da cikin wasa
1: dama ta karshe kai tsaye gashi nan alƙalin wasa ya tsaya cari yana kallon kowa gashi nan an riga an yo an riga an yo an ce an yi keta magoya an ce ya yi keta to fa wasa ya riga ya kare
0: tunzure yake magoya shi kaga kuma korafin Bruno yake ko korafin
1: Aidole ai ka san in dai alƙalin wasa ya zo ya gargadi to fa idan sa yana kai ka gani kaga idan sa yana kai duk abin da zai faru shine abin da yake faruwa daman su kadai zai kalla duk abin da zai a can ba zai gani ba nan din zai kalla shine abin da ya faru kwarai da gaske gashi nan an bada dama ai bugu na falan daya gashi nan ya riga yayi kuma wasa ya kare Manchester City ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ci daya da nema wasa ya kare Manchester United na nema Manchester City tana da kwallon ta guda daya a madadin dan uwa abokin aiki nam nam eh chiko nake cewa mu hadu da ku a mako mai zuwa mun bar ku lafiya